mole mushi won ni pe mi mole mushi won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo blaga mo do bi won mo na five five arambe lowo mi ibrahim mo bulu ko lo ko lanko.

0: Naam.
1: Abuso ni yana nomad wiko.
0: Naam.
1: Nada baada taki.
0: Baada taki.
1: Baada petro. Yau kuma
0: rayuwar
1: zaman lafiya.
0: Rashin zaman lafiya.
1: Kike ka mun zaman rayuwar lafiya. Rayuwar zaman kayan gona ba. Ma kayan kayan gari ba har kayan shuga. Ita abinda
0: to Allah ka mana sauka
1: ina godiya ni alhaji da wannan labari ne
0: kuma to barka zuwa Lagos Island muna maka barka zuwa ina ga da wannan kizaman ka kwashe shi da a wadaga wannan mataku muna godiya ga ciyan masu rikamiya dake angwara Bango wanda ya waya mana kai akan al'amarin dake faruwa a wannan kasuwa ta gwari a cikin shirin da musamman da muka ziyarce su da kan zuna ga lokacin zamu shiga labarin mu na mako masoro da ka asurai labarin mako.

0: To an ga shika Garba Sufa kenan da waƙarsa ta Ango ta Amarya. Yanzu kuma so za mu shiga cikin shirinmu na mata yayin muku da faɗa kai tsitare da Hajjara Idris daga anguwar Ibitibeta da ke anguwar Adekunle, wacce za mu tattauna ita akan wato rayuwar aure jiya da kuma yau, da kuma al'amuran da suke faruwa a yau akan dagaci wato aure. Kamar da kuje waƙar wato Garba Sufa na cewa mai son ka yana son kuma mai za a ce mai son ka kuma baya son ka, ko da haka ba ta ba da lokaci ba saboda muna ɗan mintuna kaɗan. Ranki daɗi za ki gabatar da kanki ga masu sauraronmu.
1: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ki gabatar da kanki.
1: Okay, sunana Hajjara Idris da ke zaune a garin Lagos, Ibitameta.
0: Hajjara, muna miki barka zuwa ga radio na Hajjara FM da dai da ga muku. Kasancewa lokacin muka gayyato mata haka su dan kawo mana shiri a cikin shirinmu na mata iyayenmu. Muka tattauna abin da ke wato rayuwar mata ta yau da kullum, aure ne, saki ne, kishi ne, da makamanta su da haka. To yau abin da kwanaki mutum suna kan kishi da kuma yaudara da ake samu tsakanin mata da maza haka samari haka. Yau za mu tattauna kishi wato rayuwar aure jiya da yau. Ya za ku tantance rayuwar jiya wato ta zaman aure ga magidanta da kuma yau? Shin akwai wani canji take ga an samu ko kuma dai rayuwar ta jiya da yau haka take? Babu wani canji?
1: Gaskiya da bambanci.
0: Ko?
1: Idan aka zo maganar kamar aka ce jiya yau, in muka yi maganar past tense, kaga rayuwar auren da na iyayenmu, kaga akwai biyayya, akwai kuma
0: cigaba.
1: Okay, akwai biyayya kuma akwai girmamawa. Saboda
0: cigaba, ina jinki.
1: Saboda kaga duk da ilimi ya zo yanzu kuma wayewa ta zo na zamani, kaga yanzu ana cewa aure ba ma ana wai cewa bane ba. Kaga aure yanzu ba a ce babu dole, ba ya ce za ka yi ka tilastawa 'ya'yan yanzu dole sai sun yi aure. Saboda ya saba wa shari'a ma gaskiya. Saboda komai zai iya faruwa. Idan kai la'akari kuma in na zo kan zancen iyayenmu na da, gaskiya iyayenmu na da

0: ga kuma da gaskiya da
1: gaskiya kuma saboda sai an zanto gaskiya an aka yi mata kan gaskiya
0: yawa
1: sai ta dore amma an kuma yi mata kan gaskiya ba inda za ta
0: yawa na'am sannan kuma a daina banda wato wayewa har ta kai kace
1: yawa yawa abin da ka gani a social media ka ce da shi zaka yi
0: amfani da shi kamar yadda ke fada kamar shi da na mako ko ke cewa ya kamata ka duka sai ta rayuwarka ba wai ta hanyar kallon fina-finai ka ce
1: ta
0: matakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam
1: na yawa kuma su ma mata abin da yake kan media sai ga mutum baya sha'awan abin da musulunci yace sai abin da ya gani a
0: media
1: kamar yanzu wani aure an fasa yin shi ne saboda akan ita ba za a yi babban event irin wanda ta gani na social media
0: wato babban taro haka
1: saboda ta gani a media tana ganin kala-kala ga sunan iri-iri
0: da ake
1: ta yi la'akari da shi wanda za ta aura din yana da shi ko
0: bai da shi
1: ba so don haka nan Allah ya uwana mata abin da zan ce
0: da mazan gaba
1: daya mu daina dauko rayuwar da ba nan ba muna dora wa kanmu kuma ita aure sunnar ma'aiki ce
0: kalilan
1: din sai kaga shine mai albarka abin da baka yi tunani ba sai kaga Allah ya sa maka albarka a cikin ta
0: haka
1: rena abin da Allah ya baka duk abin da kake da shi kai amfani da shi ba wai ka dauko rayuwar media ka dora wa kanka ba kaga yanzu zamanin da muka shiga na AI din nan yana da matukar hadari sosai yana da matukar hadari abinda bature AI akan shi daban yanzu abinda mu mutanen mu suke amfani da shi AI daban wallahi akan AI yanzu sai a bata maka reputation kuma sai a rantse ko wani irin rantsuwa za a ce ai kai ne ba wani bane ba so sai sa dan Allah dan annaba mu gyara kuma mu zanto masu hakuri a rayuwar auren mu kuma masu juriya kuma duk abin da muka gani mu zamto wala wanda yafi karfin da wanda bai fi karfin mu ba addu'a ita ce makamin bawa mu zamto masu addu'a
0: Allah ya sa mun ji kuma zamu bi abin da ake kace gaba da aminti eh zaki ce gidar jiwo na jason account na gata da miki
1: ina godiya sosai saboda ban taba expecting ba duk da wannan shine karo na farko zuwa kuma insha Allah za ku dinga expecting dina Allah ya so ya yadda nagode wa Niger FM da suka gayyato ni kuma na ƙara ilmantarwa kusan ilmantarwa zan ce wasu za su ji ne wasu za su ga kamar na yi daidai wasu kuma kamar ban yi daidai ba to wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana
0: amin Allah muna gode masa ruwa yadda hiran mu ta kasance kenan da haji Idris kenan daga gwari bitmeta da kullu ta kamar ziyara musamman cikin shirin mu na mata yayamu wanda muka tattauna da ta kai tsaye da fatan Allah subhanahu wataala ya bai da ita gidan lafiya muna gode masa ruwa da hiran da haji Idris buga kawo karshen shirin shi na muna wannan mako da fatan za ku tarbi mu mako mai zana ko kullum mai gabatar da shiri kai daga Niger FM Yahya Abubakar ilmu nake cewa a wani lafiya a kuma kwadar da zamar kuda waka marigayi garba su ba a cikin waka ta angoda amari ai sauran lafiya.

0: Shi station ke apu yoji biye.
1: Bayo da made. Masheta bali. Radio wa day.
0: 102.7.
2: Ki go yimi. Oda mami yama. O shi oligo. Alo rojo tuwege. Ito yodiya.